0: namusakubula musatuvwe otwire mundo
1: wana musimaliza bati enawa nagoluka
0: ee
1: baba ni jamu
0: ee sorry
1: eno jamu mbitirivu ina ya bantu wabu enawa nagobona wana wakulama wakulama wakulipu
0: bakumo tize na mbende ino
1: baba DJ Siko
0: wanji
1: mbende ino ayo nga isawa nawa ikumbi atuna mutuwe kwechivu luu
0: meru wuka tuwa itumaze yo
1: Ntize ni sabu sabi, sabira ikumbia tu sabira district
0: Ikumbia, edikumbi ni ibu saku?
1: Esebo
0: Ime katika saa mwena achi ya mani wale waifugeturu kuenda
1: Esebo, kutai manyari wa goli kuenda
0: Asani, basoga
1: Baba, kama hata izali wabizivu
0: Mumu, akalulu
1: Akalulu lika muwae, tuwe nandi ndi sawa tukire waifu eno
0: Tulukuida
1: Esebo, okinu njino, ila mkuenda ino
0: Kari Bana nzo kulonda kukomi yao na mtu mberire Ngezi zao kwendo wakema mtu Ae mtu si Ae

0: Wanji.
1: Wanji.
0: Wanji.
1: Uwe vale kutuweleza.
0: O nani?
1: Mwinza George.
0: Eee.
1: Aba wangova.
0: Abe wangova ni mtu ya?
1: Ndiburo njiseo.
0: Mtu singachi?
1: Singa kukali gonkana gato niye muku.
0: Oliri mba.
1: Eee, gato niye muku ae ingatima njina ae.
0: Eee.
1: Katukole ile muku.
0: Amina.
1: Yesebo.
0: Aha.
1: Tantumire kubana.
0: Babiri bonka.
1: Ntumira kwa baise kazi babona bona ntumwe bare kunzala.
0: Kali.
1: Ntumira kusenga wange mutesi abeye bundo lebe tayo doko.
0: Eh.
1: Tuwe bare kwe kumire yo.
0: Kali.

0: Mkodi ya mganda?
1: Ndiyo baba.
0: Yabalo kutupiri mpia.
1: Uwene yabalo kujiba haku.
0: Tuli kututumbu ile.
1: Oka kasa.
0: Irala.
1: Oli mmuku wano?
0: Ikiriza mkiriza ngaba hindi kukovera.
1: Aha.
0: Akambate mkwewese.
1: Yaha.
0: Abantu bebo onda mwena mwena.
1: Mhm.
0: Olumuza mirunga sezire wanevuonda mruzoni ya mirembe.
1: Waloga sekolu itangaliru ya mbulaku.
0: Sekolu itamuna aluwa inga zira tabu.
1: Eee.
0: Danuwa inomuwa ine kungali kupichipichi ye.
1: Eee.
0: Mulongo kato muenda ino. Nimugazi wange muenda ino.
1: Kari.
0: Pie waloku nkuma.
1: Kari sebo. Batu libita mangu mangu mutani gira. Ulira.

0: Wanyi.
1: Yes, DJ.
0: Wanyi, baba.
1: Oye, masavu ino.
0: Oka kasa.
1: Ino, ino.
0: Oka kasa.
1: Masavu ino.
0: Nera chirem.
1: Masavu ino.
0: Kari.
1: Vaiwole ama sechidwe machito kansaro mluko kwa itivo kufuwe kabila. Omu isiche sanda, ato omu na maulile, owa ba isiche sanda. Kuna vitende muna muna karungami. Ala itane yone zemba tuwala.
0: Kari.
1: Utiweno kusoku wa msafu mkulu mdiri jidiyoni.
0: Olivi samba viribu unka.
1: Iii, mkulu jidiyoni tiye baluwaya nabo.
0: Iii.
1: Ima afala afichene ndechi ndi.
0: Iii.
1: Kuhidu sabantu nti maidu kire nga waka ima alikuluwe na mungare nune mba ili kunyoke na mungare.
0: Mba ila mwabaidu si.
1: Abantu awe kabila abantu wa wachukulu wa nabo nana mungare uwa. Waka ima mba ili kunyoka ni ifadi.
0: Zena ndikuida.
1: Ukumbire nkumitano.
0: Zena ndikuida munandikiriza.
1: Ya mukuru fanta yategeke chindu chiri runo kwa bino musamu. Ndikuida.
0: Ndikuida.
1: Ida ndikwa mara kasemesa mesa ida twagalana.
0: Kale.

0: ba mama bange ni bana nangwe ba dada
1: eh
0: naramusa ba mateke bona bona
1: eh
0: ala ni muto wange umaru
1: kali
0: baka
1: kali
0: dabuliko
1: kali
0: zabala muisansi gerenga nize fatina na abiyo
1: owa wa
0: we kaliro natwana ku station
1: komonde yacha wa DJ Scom yero waambula ku
0: abe nkubaye tibita mundi ndebanga gale mubasada ngatonge mana deba
1: nsoni
0: wa nakati omusada nera bire
1: ambe nangola nilaji
0: zomchalo mwise owaba isi mweni
1: kali kali kali neyanziza
0: kali sebo
1: kali

mkali. Ndikiriza okulamusaku nti wasize yotia mukagwa mugonzi aje kumira ku eya isebantu kyabazinga wabusoga chinana na munana akatonize mukaga fama ina ku domwez dirima 27 edomwez ogwo mukaga omwaka gwa 2026 katonda andikiriza nziniwe tukaja mu maiso okuba kuchetuka wangu kubanga tukola okutusa kuengala makuru nti obwire bwa sheireira zuzukuka otandike mu kisenge kyo okutikira tekira saa sireno oja kubanga ojibita muotia eiganda lulino oja kubanga olibita muotia munkole yotu tenkanya maka gaifao obeku eidala lyotu kaku erobo zirio liyamuva bugweri asiri ninze Ashraf Waman Ramin Luna Kulwa Sabbath Lua mukaga. Eno program kunchoncho kuna kuluwa lualiru. Ewe zisawa ya iku minendala. Eyo kuncho kuno. Tuibata ambla paka sawa ya iku minaibiri. Nga tulingirira kumsonge benkizo nga insibwe tambula. Njiro kuba kumzindaru. Ngensonga kama aleino kufensi efo kutuka ikanga e program bajeta chirimani. Tuida kulingirira kunsonga edenki zeino ngensi wijama isono kuba ngetambula akasira kabuti tegeza kwa kali kuba ngatumbula nti ifu tutandise program chiriman tulingirira kunsonga edenki zo ensi okuva ivo kutuka yiraga twa December za company wuri tuida kuotololo gutundu tundu ogwo itaka eri omwana omwirugavu tuvweo tujene munsi dedindi edisoba wano kulwa ifuka kuitaka lifu eri omwirugavu tuetegereze iye nsonga echombe echo bugala bunjiro kuida ku mzindalu eri okweka laka saka sira kabuti wagati abanansi mwiwanga lya Lebanon ruwakuba Iwanga ya Lebanon government ikirizgainya bati kateka bulungi endagano eyechiza mirembe nakutegeza bire echatu kakunsi ya Iran endagano yaje okumalikiririza ngelino okubanga ezinga ku obutundu obuli awo ne Lebanon nga kuweri kati ente kateka dimalirizibwa data ilewa kuburunji echinku muka chakasi la kampe gano abantu ti bama tivunante kate ikeno batigeziza tujire kwe kalakasa Lebanon chombo cha bolabu sembe la burunji kumuzindalo tulonse burunji mbozi tuidatu kamui wanga lia Democratic Republic yeko ngao mrepublic yeko ngayi waliku mpuririza maulire marunji ti marunji gatuidukize byafayo betwido simaku akatonto nokongera kutegera bulunje ensonge eno ayenga akasira kabuti eiwanga eria Democratic Republic ya Congo baamaze okulumukira munsi mukoti yensi yona bali kwe kubirira nduru bali tegeza nti abayekera abatebwa mu esente abagirwa eiwanga lya Rwanda amakuru nti bagire be kubirira nduru nga bali kogabira eiwanga lya Rwanda okuba inuma waba yekera abaka binda aka March 23 kuyisi bantu kuli chabazinga wabusoga program bajeta chiriman mrepublic ya bukongao tuida kwetegereza nzini wensonga ainga tima ulire marunji waire ga kujama isu na kubanga tuetegereza obulungi tubenga tutambulira mu mbera efana ku ngeyo kuye isibantu wano nga tulonsa bulungi embozi no kubanga tujikusembekeza kumpi ni woli yao embere tubwiri ndikwenda kutandikirawo mbagirawo tuida kutandikira mu chombo echo obugola bwole mbera ngati nunji kulungule ebitundu tundu bino ebyenda ulo tunamalikiririza nga tuli kuitaka eri ifu eri omwana omwirugavu tusobola kulonsa kumbozi yeiwanga lya Kongao nga tulese
nga tulese mawanga gandi nga iwanga lya Uganda yuli kuuliriza nga tulese mu iwanga lya Rwanda awembozi ebatevwayo bulungi amakuru ntuda kubanga tuwalirizibwa osima bulungi ebyafwayo bitwize wano kubutaka ewe ife mu iwanga wana ya Uganda tubenga tutegereza bulungi nsonga lwachi nti iwanga lya Kongo eneida kuba kwedo kuli mu kunsi Rwanda yegeise kunsi kuli mu kwedo Kongo dejire maisi nukuba ngetu wala mkoti yensi yona yona nga yekubiriri nduru wajidukra yebu wafu wako yeyo abakungu abayibi mbao nebio buko mbebi ndi mwiwanga ya Kongo nga bali kuitaka wano mwiwanga Uganda nga mkajama iso sasule senti abawi musulu katimpe gano ensonga ngedo tebe nkilaburu unji tuwe nga tusisidaburu unji ensonga kantandi kirewali mchombo cha bora bakasira kauti iwanga lya America wemvu okujita kumuzindalo chikakasibwa nti esasise mundu ngomudu mogwe mundu egulingiririza muiwanga lya Iran kabiri chechi beire wabaira wobulumbagani obukoleibwa kugatu aga berega litambula walere mkatundu tundu aka straight over omuz okusinzira kuiwanga lya America litegeziza ntibona tibalonza lonzizawo bakoze obulumbagani kuiwanga lya Iran eranga mumbere eno bategeza ntukubaire kuwanukula Iran nga waliwo budrone obuboneibwaku nga buli kujama iso kutambula bwakolo obulumbagani kugwato bwaguga ogwe iwanga lya America nga guli kusabalira wale kumadi mbituntundu bya wale straight over moves katimpe gane mbere etyo nerese obuzibu America yona ya jama isu kuba tenge ko lisirian eri bireri nje ino yasubira kubanga yirwana ku okusinzira kubyendifuna kuva mu iwanga lire eri ya America litegeziza nti tutukubiye mundu kweyendera tube tuli kwerwana ku na kubanga twe tuitangira abasada baba irenga batuli bubi akabinda akalwani akaiwanga lya Iran aka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps bategeziza nti bo target yabo ku rubulumbagani buno babeka kajya maiso okwetegereza ebitundu tundu ebyenda ulawo mu straight of Hormuz yao mukatundu awo neirala awali enkambi edomu America yesemba okubanga akola enumbagana yibwavuire kwao yowali kuwuliriza yesi bantu kyabazinga wabusoga endogereza gane dali dakabayo duzi yao dajo okumalikiriza nga bataire bulungi ekinku mukundagano eranga amawanga gano gombi gadubanti nechido okuletawo akalembereza nechiza mirembe chiza mirembe mu kitundu tundu kyao buti njoku bakebigambe bibyendi kubanga nkutegeza nga tukali mu kyombo kyene kine kyobuwalabu government ya Lebanon etegeziza akalinda kalinirala kala kabinda akaba Hezbollah bategeziza nti kuba mu kubataka abekitundu ekyo abatyamya ababulido n'abakulembeza abambindi bademye ente katika eyo kuyikirizgania eiwanga lya Lebanon yebengirem n'abasada okuli omumerika n'omu Israeli eyo kuleta akalembereza mu kutundu gwawo aba Hezbollah n'abanansi ababulido aba Lebanon babidemye bategeza nti tulikweta aga government ya kuno eringirire ku bantu abayuyo musayi abantu abafwiri mu kitundu kino ngenda gano tidiri kutegereka kabulunjo okusinzira ku batyami n'abakulembeza abandini mwiwanga eriya Lebanon kuyise bantu kyabazinga owabusoga kwoli program Chiriman ndi musada muva bugwiri asiri ninze Ashraf Waman Ramin okubanga nkutusa ku bulungi ensonga eno ndi kulengera abanansi abayikiririza mu kabyemba kaba Hezbollah
n'abanansi abandi aba Lebanon mu bitundu ebyeno ebipande okuvuna ku lwaido babiwanike mu ibanga wagati mu kudema ente ekateeka eno okuba ng'ejja bulungi mu maiso era wabeirewo akaseera akazibu ennyo nga president ow'ensi eyo omukulu Joseph Awon ne baminisita abambindi nalala isaba minisita ow'ensi eyo bamweta Nawaf Salam nga bagezaako okujja maiso otaawo bulungi empenda edda okutangira abantu okuba nga batambula okutuukirira ebitundutundu ebyendawulo ogezaako bulungi okuba nga byekalakaasa mu iwanga lino eria Lebanon nga baddeemye enteeseganya de batuuseeko ensi yaabwe n'eiwanga eria America n'omu Isirayiri olikuya isi bantu lata kyabazinga wa Busoga program Kiriman lunaku lwa mukaga esaawa eri 18 ebakiika 17 edda okunki okuwona ku lwaleero katutambule olutalo olubeirewo lwetu betulondola mu kyombo ekyobuwalabu nga n'ebitundutundu bya Lebanon etyama aba Hezbollah abaikiriziganya kirala nga nfanfe omu Hezbollah n'obubinda obundindi mu kyombo ekyobuwalabu nga bwikiriziganya nnyo nnyo mu lutalo luno olubeirewo n'eiwanga lya Iran kubanga bonabona bafaanaganya ebigendererwa ekigendererwa ky'omu Hezbollah n'okubonekanga asaanyaawo abuba nti lulikyolu yasaanyaawo omuisirayiri mu bitundutundu ebyo mu itaka lyabeikiriza nti lyabasiraamu nti lya muwalabu mu kyombo ekyobuwalabu Hezbollah omu Lebanon eikiriza nti luliba olwo basaanyaawo omuisirayiri n'enteekateeka akaseera ka butiiwa olikuwuliriza yebalemera ku ino kumpi buli kyasobolerayo okuku nti eriyo olutalo buli emyaka eribitawo Isirayiri eba erikwerwanaku omu Hezbollah nga alumba omu Lebanoni nga tatyaime mpuliriza program Kirimani

Wembeire nga ntandika mudachi kadi ne December yu. Kongo aidye nga ekubenduru. Mukoti yene yu. Oluwama wanga agenda uru. Aga kolesa obuyinza bebalina. Amani gebalina. Aberi mbika. Munkole yoku kumemire mbi. Musi ya Kongo. Bajo kumalikiririza nga bayizize misango. Musi yene yu. Orembere yu. Wagati womu hako goru kuminoruwe nde chie ndao. Paka munku mye ibiri. Tudakule ngirida kukumsonge bemba ulu. Uganda eno. Yatu walivwa mumbu gada koti ye niyo. Era koti ya tulagira. Tugeme senti. Edei wangali Amerika. Edi zito wa. Obuka ire ebi kumibisatu. Nama kumiabiri na butanu. Tusasulire orwe nsonge yobu wibi. Kuruobi yobu kombi. Bietuwe iba. Mobitu ntundu. Ebya echiketezo chebeta ituli. Mwingu wangali ya Democratic Republic ya Kongo.

Subira oli ulira dobozi ibiri eyo musadaka tineyo mukazi so oyo mchala bakoze mbaya atak emuliva mu program ngaza chemweze kunungu timu neni anga ateka biri munirye mulinda ganawa zendi manjiye zendi bankoze chi wali ama uliraga suba ilu kubanga tega tambula manji ama uliru kufamu ewa kaferu abana baja kukebira ati abiri nabana wasigaire bana abiri nabatanu wasigaire bana tuwaka bana chii katina buza na kati no mchala ali waka ali wakati kati mulimu abana angatiba kafero asoka tukobere ya matona katona wange katunda wangi mbale kasoke mbako berebi no evi evi akafiru li kasoke bireke evi akafiru li kasoke anyu yoo

0: sente edava ministry ya ya works edaida ku district ku bilioni ya 10 batu wako ku sente ndoza emilioni 5
1: milioni 5
0: milioni milioni 5 bede twafuna ku sebonga tetso ezaidi sobola kutuamba kungule daifwe dali mbino twaigula igula ku ebijiranga era meya wacho geire sebo twabaniga tukomaku ngaba town council tuli niche tulagawo ntikuchengudo obusente obutano ba batu wa tulinche tulagawo oku era tulinche tuwakola
1: okay
0: yes sebo aira tusava
1: ntsembayo
0: tusava nga abakulembeze ba kisozi town council tulikusaba okutwirukira kumulanga gwa ifogwa irwaliro tulibubino jokutambuza omukazi kuboda okumutwala na kando tazalire mu njira twa ina irwaliro batutunda ku eri aje kachira bali etabuvago recent bulago recent 3 ayiri kachira
1: nibani abali tunda
0: sabo ifa tulowoza anti abali abakulembeze kumulembo ogwo tebereze bwo kubanga oba nabakola obuvunanizibwa obwo okulisesayo kubanga ife bubago kiri mu kisozi town council aye tuwewunya okubangirwa yo liri magogo sub county aye liri kunti bubago center 3
1: okay
0: yes sebo
1: so dia ida mukisanda ki
0: ya ida mukisanda
1: nga mukali kuida
0: sebo nga tukali kuida
1: okay
0: yes sebo
1: kale tuyanziza
0: kale yes sebo
1: kale omulizo mulungi nga njo kuleta omulamu ogundi omuyaka nongera bongere kwedusa kuzando bingo ngo ni gasta ibiri kale ida mwa information tuida kuniga star ibiri mwenda musambu erista ibiri mwenda musambu star ndala hash lani ya Airtoni M10 erija kufulomu wanguzi awa ile mirimo owaka sente akaro bingo tigezi sekwe sawadino mnango tangaze mkisa ejo kwa angula kapia olini information kunsonga idu alido liba atunda
2: esebo ndikiriza mbise wobuntu bobiri
1: kunsonga yidu waliro
2: eye yidu waliro ne ngudo
1: nsonga yiguno neze tujiveko
2: ndijimaliza na kantu katono kate nenda kutusa kusima kwa district okutu tola ku milioni 5 okutu iza ku milioni 10
1: edi kali kuida lebali basubiza
2: aye aba iregano taliko bati guidelines edo kulime ngudo kilomita endala ewe ra milioni meka
1: 15
2: milioni 8
1: oba 8
2: 8 kitegeza anti milioni 10 de batwaire mukuduba bulungi engudo tuina kuduba mu kilomita etya
1: ndala
2: buli mwaka kusinzira ku guidelines de bakola chi de balinado so ensonga ebo banaba bamazo jiringamu etwe tagisa kutu wasede disinga milioni 10 eye ensonga jivire ku
1: okay
2: ensonga eye irwaliro
1: kansala akubya ati bali tunda
2: chiso zitaone kanso yandibaire twebaza presenter naida mubukulembeze nga chiso zi health chiso zitaone kanso tuzirairo aliro wa health center 2 naye tabana maulire naye taba tv twe kubirire nduru twalomba dho ayenga code number ya ife yairo aliro idukira bulidwe batwala irwaliro code number jemufunira kwa makerenda baba bajire nayo code number ya ife ya chizo zitawoni kanso ya jakachira ife twasigalanga code number ebe ntebe kwetufunire eidagala tujizira nganakati ya mamu office mwibanga erie miezi nga munano oba mwaka na iyo obwongo bonabona na izawo health center 2 nga ni code number tulinayo yetulifunira kuchi amakerenda sawadino sawadino government ekobanti okuba ni health center 2 tibakadenda bende okuva ku health center 2 obengo lina health center 3 mu kitundu kyole batolimu bwenaje bakobati eitaka liriga muna chatu kubiriza twanoni amango itaka nale taba punta twatandike chapa batsabe milioni ina amina tie kubiriranga kunduru wantu onaona kansala asobolo kundulira era obulimole mu bwange bono bwenkola kola ku bono butontono nafuna mu busente twatandika ku chapa twasasulayo wendi kuogerera sadi no ndozo
1: chapa twata kuita area town council ko lesa sente dongo muntu
2: dange nga muntu kansala wono tulinaye sobwe tumaliriza

0: gwe tuba naye bwaba mu bukulembeze aleta ambulensi yabawo bwavawo yamala yagitutoolako
1: lwaki
0: ekintu ekyo zena
1: kyalemategera
0: oba tuenda mukaseera kano akobululu kano katwenda neyanziza
1: ensonga ya ambulensi eyo nkulu ino twabona ku emityane eyo mbaka parliament yatwala ambulensi ku edwaliro government ya jibinga wati mala space mpegana imwewe imwe omba kole voida na yesimba ona abita ambulance eboneka bwagolola yo na yagolola kale chairman
2: yes sir
1: ensonga ye ngulo tajogera ku
2: atajira mso
1: tujimaze district ye kamuli emanikwa
2: sawa mba ile nsaba nkone ku kale kale akaidwa aliro male kuba abataka tukoide mu kitundu mwene akoko bati idwa ilo lya ibibwa
1: kale kamalize
2: mperano abataka abali tubona ya chitu fuchiri niti ya idua lido tiri ya linti hivivu wabu hivivu erolu walero meya anendo mwebaza
1: nga kansala wakobi atibali iba
2: okutwala
1: kansala chikafo
2: na anizibwa okola chine chitu fuchiba isafozi di okola chi okukola echa letra lido okugolola esende da government ya diba didye diba kutayimu flame mpera anova leta nga balikoma tulikuendo gazi ya eru alido eri ya uvago weri ali nga igazira itaka akakuno kunza kakali au mkwendo kubanti tufune itakeri na kubanga linate wako idwaliro kabanga jatwa lovu sera viva mvu
1: okay.
2: Mpeda anovu tafuirwa sente kuirayo no kubanti yeri ya itakeri ligale abalu alira gano nigale balalavo idwaliro liatwa aliwele sente dagama nisibuwa mwemiru ndi eviri erebata yomateneti wano wasiga

0: tusembere yo kwa inuma tuve ku DJ box
1: Owakasuka stayba mungala be
0: ku DJ box
1: sasa yoba irotia
0: twire emberi tunatwenere twire letu ti
1: bana tuwe ku DJ mpewo
0: ile emberi
1: tuwe ku view mpewo
0: aye ngolonze kusimu ngati iyo yambo jize
1: twaibie twaibie twaibie obada ile ku muntu
0: chika cha pop
1: tuyambaga ne tuve ku ba ku DJ box twire maiso ba mumbali ndonge sibolo kuwange tambula bulonje. Soko kine. Kina. Soko wese chiwewe tuone wadi we na fuluma. Tina ho.

0: Asura bucupa muzayi mureka asanuke.
1: Banange.
0: Ai woyende chokunwe kirungi.
1: Yesebo.
0: Kino kitereza amaka.
1: Mm.
0: Kisimulo omusayi.
1: Wafuna vibe.
0: Chikole milimeja waka.
1: Waba wakabi.
0: Bacheta sasa.
1: Wale kama toka.
0: Echipadit. Enu suru 15, enu chipa ibiriru 15.
1: Go singa kumuzee yonu.
0: Kumuzee yonu, nafuna muka sasa nata.
1: Oja kujeulire, oja ulire, oja ulire.
0: Deni, wabwa yende sente.
1: Yesebo.
0: Oja agabe sente kuchisa ewa.
1: Computer yiga, leja kumasa kumase.
0: Anige? Sita. Aha.
1: Ibirimuenda masamvu.
0: Yesebo.
1: Sita.
0: Aha.
1: Ndala hash.
0: Nga.
1: Echu.
0: Enu ibiriru nga dozana.
1: Ngobula mkutambulira. Ngobula
0: sente, ngote lera.
1: Wizi. Ndia
0: nabitanika kweta daddy.
1: Ndikuendo nkubire, ene mba itano diti. Eda kabi.
0: Yes, sir.
1: Muzee ya soka tulake chali na wo. Tujia kuchindi. Tina wo. Tini kwa wo.
0: Hey.
1: Aya.

0: Tukua masoga. Olikuenda masoga.
1: Oleja kwa vati omwenge mpelekeze ya sita.
0: Tutee wachi. Kwenda yu kwa bachi na mawangule t-shirt.
2: Salo.
0: Eliyo ine pikao.
2: Avantu nga wali kuidango kufuna.
1: Ni Dani asobololeke bigaito bya yawe.
0: Dani asobololeke bigaito bya mitwaro mukaga. Yali alekera.
2: Ola yamba ira seno, ola imwa seno.
0: Batu ale iwo mu alokwenda akina. Yambuka. Notio ai sasa ngonseire.
2: But audi aliwa.
0: Ngonseire.
1: Abana abato balinde ku.
0: Baleke baide. Tofayo. Be tofayo.
1: Mwide mwide. Basoka baleke.
0: Mzee. Wa ida.
2: Kanso. Tulumbibwa. Banangi.
1: Mazima.
0: Mutyo mwankozese kamuli.
2: Tulumbibwa.
0: Ah, dadi ndidukira chemu. Ah. Basoka.
2: Huyo.
0: Niwe
2: mwese.
0: Huyo.
2: Wameida. Ida.
0: Ani.
2: Ida wame.
0: Ngolola.
2: Niwe mwese.
0: Ani ya mwese.
2: Wameida.
0: Ndeka.
2: Talumuka. Talumuka salongo. Talumuka. Wana tino ono mtuwe. Tino ono.
0: Sasa pulo imwe mureke kusaliriza eh aba ero butubuze yoli
2: niwe yese bana tina mwese tina mwese chiwaire no yo
1: wazina kuvagala basobo lakina
2: atono muchi
1: kulikoba kwa yongera kuono
2: ono muchi ono muwala atena mwese necho
1: basobo lobo temubwire yi Wajo chencho.
0: Zenama ni gampo ide.
2: Be. Huu na motuwe. Hey,
0: ono tuwa subula ngana yesansa. Business wajifam. Ido tuwa subula ngana yesansa. Business wajide kulida.
2: Andi kati. Ebibali vya wamu yesansa.
1: Ibali wali hili. Mami kwa dona mshere.
2: Urugamu rumuka kuyarumuka.
0: Sabani.
2: Ay, muna.
0: Sabani.
2: Salongo lino mukisa.
0: Sabani. Weji.
2: Umaze wakufuna yama ina mchapa chepana angebuna.
0: Basoga
2: alo nze chapa mama inage. Ono.
0: Basoga ido kine nono.
2: Okutambula kubo na okwira kuwaya.
1: Obote mubwire wa galanga tana. Bujo chencho.
2: Nganoyo.
1: Olitandika kwe kwe.
2: Atonda wange. Wanange.
0: Muzei, kayo ubairishi.

0: Dale un bocayo.
1: Puro.
0: Puro.
1: Iwe.
0: O no, gali un bocayo. Saco a samberere.
1: Iwe, mzei. O onkobie.
0: Mzei ingali na kasukasu.
1: Onkobie kia sobolochina. Ante oli kulumba supidi.
0: Mpola mpola, chito chito.
1: Ndikwendo chite mrape. Ndikwendo na kubusongono nino mtuinkiriri. Puro. Ochitagaire. Leta wizi. Leta wizi.
0: At oba kumpi kumpi. Twa ilenu. We na wewe talira.
1: Puro. Puro. Iwe, ononga fumita. Musa... Iwe. Mzei, otire.
2: Baba titire.
1: Mori rumukaga. Onalie no ligemeri.
0: Osamba byuma.
1: Eh?
0: Ali ote alikukina namuko.
1: Ochitegeere.
0: Eh,
1: what are you serious?
2: I'm serious.
0: Andi
1: ilayo. You are serious. Wizi.
0: Kaibo no no.
3: Wizi. Predator, predator, dawash. Predator, predator, dawash.
0: Wizi.
1: Oyo Wizi.
0: Eh.
1: Puro, ono no nani asinze. Aliwa, ono, mzee anje, golora.
0: Salom. Salom.
1: Iwe bivyo bikule bikulemi.
0: Ono mzee anize, golomu alatayendeza. Abwa inenga mzee hii, achakupala, mba enda pale ye.
1: Ya aide.
0: Tayendeza mbwa ine.
1: Banoba likutia. Bana tulina sabuni. Bamweta multi-purpose power.
0: Mpongo holdings.
1: Mpongo. Osobolo tukiro msaadono.
0: Ali wale nida dasulo webika.
1: Ababu soganji di da
0: akata wako ulezi webika kakano.
1: Webika
0: sabuni ule gali bulichimuja wale enkuni ina.
1: Sabuni waina.
0: Sabuni enkumi ina. Twaidi enkuni yo. Twaidi sikacho. Twaidi mwalako. Akata wako kakano. Ata iwe kodi ndi mulu.
1: Tuliro ndamla mlala. Tuliro ndamla mlala.
0: Ajaku kolaku.
1: Ida
0: baba onaki na nevi rango mubona. Aki na nevi vikire. Omubona?
1: Huh?
0: Omubona? Agea uri abwe uri de. Ah, ochine gera. Hey.
1: Saban. Mulita muwasi wasi.
4: Nenda okolo.
1: Iwe ida.
4: Eh?
1: Otio. Olina kapeke.
0: Agabia nakatambala atikambala ge. Mutegere ngeri ya wakini.
1: So,
4: Muna gumasu bulanga na yensansa bayireki.
1: Masubulani wensansa business yagwa.
0: Mwalimo kamulimo.
1: Kale mpaka peke. Aliwe pulo leader. Iwe rinda ku ndia kukobochine oli kuwa ira wale. Soko ile wale. Ngoli ku speed. Bana kuba bili tulironda ku ya bana bonko bibaliga yi. Yoke kale. Tulikulonda ku imwe. Tini za bebe. Tak, tak, tak, quiz.

0: Panangge.
1: Hey.
2: Bana mfundi omuwanguzi.
0: Oruna konga lwa kukufira.
2: Ah. Ani amvumya malibu. Kale.
0: Oruna konga lwa kufa.
2: So bana ndondo. When are you by?
3: When are you by?
2: But your foot is terrible. Kaliba ubiro, kuba ubiro.
0: Salongo. Omwana ono wagendole akenda atinga kali mwana muto muto ati. No, bana no chandi keza kwotegeza. Akali muto abagumba gakali kukula bulunji kwe gakina. Wanaweze myaka 18 na abati akuchokukina.
2: Era jakina.
0: Omwana ajakina era la kushalo kuno.
2: Ne che chitufu. Bana mubawe sente, mbawe sente, mbawe sente.
0: Banange.
2: Dino dani. Oh no ano. Game sent.
0: Ajamalo tukobere ku mama
2: wo. Sent.
0: Atukobere namwege sangoki na.
2: Wa gonde ratio.
0: Ngatale. Ngali mu miaka echo.
2: Iwe mama waliwa sonka yo. Mama waliwa. Ari atono nani? Oh no no.
4: Namganzereni.
2: Ate ono nani ono no no.
0: Ni mama wo.
4: Yes.
0: Ne yakwegesa.
2: Ne yakwegesa.
4: Yes.
0: So omwana akinanga mama we.
3: Omwana akinanga mama.
2: Baba ye, baba ye na idi wano.
4: Yes.
0: Nani?
2: Aliwa.
4: Tabingwa Moses.
0: Aliwa.
2: Aliwano. Aliwano. Songa yo.
0: Yena.
2: Songa mbone baba.
0: Pija mwaiso.
2: Ndikwenda hapa na baba. Ndao kutuga.
0: Baba aliga.
2: So aliga.
4: Ndipanga ware.
2: Baba
0: odi nani?
4: Tabi
3: ngwa Moze.
2: Hey. Baba wanika kumuko noze no ntaseku.
0: Mzee tabi inga chetu suwile.
2: Wanikana kato soda.
0: Tasema nakuma tabi ingwa.
2: Ni tabi ingwa.
0: So, oti mama ni yaku egesoki na?
3: Kitu,
0: uli na?
4: Namu
0: ganzere. Ni yaku egesoki na?
4: Yes. Yakobi,
2: yes.
0: Baba tabi ingwa chitu.
2: Chole mezamo, uli kuenda. Oma.
0: Adi, enoni yangu negele sento guluka.
2: Saban,
0: panjisebo.
2: Baba bamweta tabi ingwa.
0: Moses.
2: Iti just in the curse.
0: Yes, sebo.
3: Yes, sebo.
2: Just in the curse.
0: Yes, sebo.
2: Ani ya moving.
3: Kwa sho lita kwa kala oti. Just.
0: Atengo liku linga wansi.
3: Just.
0: Wamala wakala wansi oti. Ichi.
2: Tiba moving. Amata soboka. Mukaline sento tuire muku. Kale bana msoloze sente daibu ime mjia akola. Mwendini no didi
0: jazoza sente mkine.
2: Tayo wizi. Edodono. Oletso sete wakone. Achisa
0: tabu katukeme.
2: Mpa mpa mpa.
0: Ona atero wize da uniform. Ona atero wize da uniform. Chisa tabu.
2: Towa mama we. Bajagula kumwito.
0: Mama veyo.
2: Mama
0: soko veyo.
2: Mama mchalivo na wakaunga
3: haingire.
0: Mzei tabingu akuwe dido.
2: Mzei tabingu akuwe dido. Tayo wizi.

0: Bingwa.
1: Chikuamba.
2: Chibuzo chirobye. Buti mama jatu wamu kutubona umani ngiri jagonda.
3: Kuwa kubi ati niwe. Mama
2: kubi niwe mutende si.
0: Mbe niko bati mzee tabingwa no.
2: Tabingwa. Mzee. Ha. Mba doza ati baba wa bana hidi.
3: Ano ni mzee tabingwa.
2: Mediye na tabisa. Wama. Omwana nga alina ekitone.
4: Alina shonga.
3: Ekitone
2: ekitone. Wa.
4: Muze.
3: Zanange.
2: Wena buza ako.
3: Mama.
2: Nze mazi.
3: Mbe ndi kubuza omwana.
2: Ah sorry malirizi.
3: Mbe ndi kubuza anga omwana. Anti mama akwege sanga sawe imeka.
2: Ah so ati buti kibuze mama.
3: Omukuru mwana ko idiye.
2: Eh.
3: Omwana sawe imeka.
2: Positive imeka.
4: Musana.
3: Yogere ino wanji.
0: Eri ya makina gano.
4: Mwagere samusana.
0: Mama. Zena alina ekibuzo. Eri omwana makina ga kinira no gakoza ati.
3: Yakola ga ati tigera ati.
0: Yakola ati. Asegansi ya gemagansi. Mama.
2: Eh. Maso. Ha. Tabingwa, tabingwa ali wano. Olibo na mama yali kulinga.
3: Mama wali kulinga na wali tabingwa. Muzei tukubwa ine.
2: Muzei tukubwa ine.
3: Ayo olibo nunji.
2: Ayo muzei webali.
3: Webali olikano.
2: Ate muzei ndi kuida mule kicha. Kankuwa gane mubibi ino ntendeke.
3: Mbumisa na.
2: Mama chiba kusibye chikoyo olobye. Tabingwa taanige. Atengeri na weli litasobola anoba. Teku chiba.

0: Tony.
1: Moses tabingwa
0: ajega.
1: Yeah.
0: Ajewa mazima irala.
1: Ebirunji bidamu nduyo.
0: Eh, ateta soba na kwemba kemba ka Moses tie birunji biri masa koba ko biri
1: wa. Biri gano.
0: E chama ata kwembera
1: na yeye. Biri chama gero chirigano.
0: Gero change chiri wanu.
1: Era chicho.
0: E chiriga.
1: Chicho cha.
0: E change che nkobi utacha isa musala.
2: Mama pamuwe.
0: Mama olobye. Be akolera tia. Aba wagira mama akine baliga.
1: Mukakase.
0: Waje.
1: Wana wana demera abantu bo.
0: Saidi eno mama akine. Atewa no mama akine. Atabe na akine. Ah. Kusaba kastaba antu eno. Atabe eno.
1: Bas. Benda kakaza chitu fomu anaba nanga mama.
0: Ni wali. Oli swaza family. Nze fetu kuvire ku.
1: Chiri joli.
0: Chiri joli.
2: Vamu bantu.
1: Obata so walanga tuweta muzei.
0: Ateta mingwa somolo kwendo kwe simba kubwa chairman. Haya bantu ba muima kalu.
1: Ato kulo onda kwa vina muna nukuwa musambu.
0: Ali siba. Neba chitibara.
1: Mukula mungalo.
0: Oli che. O mukula mungalo. Ah, tabingwa ali bulungi.
2: Tabingwa
1: mumoke bulungi. Kino cha mbei ye tabingwa. Mumoke bulungi.
0: Tabi tabi.
1: Ai, bwana muzei chali sewali kumoka.
0: Aliga.
1: Ah, muzei chali sio talingirira ino. Eh, toswala.
0: Ah. Wama mchala tabingwa. Erina lya tabingwa boli sala ko lye totya. Ah, mbuzi za imwe. Ta. Ah, zese na muntabuire. Ndikubyange.
1: Banange.
0: Kale, wizi.
1: Aja kubacha
0: wazinga. Mama aliset. Aye mama notu suwa zango mwana kusinga nja kukubo omugere. Omwana na banga kusinga.
1: Muna, mbutubata ubabili.
0: Soko mbraize.
2: Ha, katupone mama male.
1: Mama kasoka kange muku. Ika ikana.
0: Wizi, tuwe. Omugalo mwa mama mburi

0: Wizi, pulo, pulo. Iwe, amache na gaife gatereke. Rinda bantu baite. Bantu ba manaku idame.
1: Umulangaku.
0: Wizi kubando. Niwe bakumendongo tochina.
1: Takina bago. Weno saulaku

0: Faridi.
1: Faridi. Faridi.
0: Are you ready?
1: Wizard, are you ready anyway?
0: Ah, mwide tukole.
1: Mkwe sewa aloba.
0: Oma
1: ide wale. Mkwe sewa aloba. Chino chirisya muna. Oma wena makwe sasa. Osomo na sasa. Faridi osomo na sasa.
0: Ade Faridi yoyo.
1: Oma nkome promoto osomo na sasa.
0: Faridi yoyo.
1: Nii na kustage.
0: Faridi yoyo.
1: Chirisya.
2: Yeta file. File osomo na sasa.
1: Osomo na sasa. Nina.
0: Muveku, muveku.
3: I'm not Zena Tiepanka.
0: Muveku.
3: Akakato kwa
0: muveku, muveku.
3: Nkaidi.
0: Oli kwenda sabu ni muluji. Ja wale waguru wale. Sabu wa peyi tono.
1: Katufune ya abe mbibanda. Aha. Wizi nsumiro lirende.
0: Faridi mwide mkole.
1: Faridi aliku managing a stage. Ali managing. Azedi aliwa.
0: Azedi, are you ready?
1: Yambuka. Yambuka.
0: Zena kampumule mpye nwe kumadi. Vaseba ni wanyavo. Wizi, are you ready?
1: Okay.
0: Vaseba ni wanyavo. Mwikirize.
1: Alinda. Ladies and gentlemen, tulileta ono mwembi.
0: Yesebo.
1: Ono mwembi. Wakabi.
0: Yesebo.
1: Ono mwembi gwendi kuleta.
0: Yesebo.
1: Yaye mbaira.
0: Yesebo.
1: Ani ali wakana?
0: Wakana?
1: Amazo mbona?
0: Amu idi.
1: Omwembi gwendi kuleta. Owaka ini. Omwidi wali wale.
0: Omwidi.
1: So omwembi gwendi kuleta.
0: Yesebo.
1: Ba bamweta. Big son. Ali Batia. Babeta. Big son.
0: Bano mukalo wa

0: sababanda kweto poweyo yongera kukusanya yongera kuyiya tosimagira te ndokukera ndokukera
1: kama jari ali kuchiwo
2: pulo pulo pulo muide wano muide wano mutalumoka obweira muri kwemba inzebe muri kwemba ngati libi ulira
1: yes
2: imwe muri libi uliranga eh Buli omu alijja kwemba ye party ye ndala ndala muone mudemu vokola chi nga wizi pro takubye bidongo
1: yes
2: okategeere
1: yes
2: kati we muri kwemba ngano olwembo mbutenda kola chi
3: Sawa mane chitu fuchondo woleza
0: Sawa mana kuba nkwende ino
3: Nenda mane chitu fuchondo woleza
0: Nenda mana kuba nkwende ino
3: Misa narawire na kulota Muti magwange baby wanumia Wanumia Mama wabana luachi tosasira Kubango muti mawalumia Zeru achi indye no mchisenge Msengo muti mawalumia Simanya nzeru agutwala Nena mananze nakusima nakusima nenda kutwale
2: Mulo Olembo lusemba ibaleta batya Lwemuvu okuemba wali
0: Belestembera yokupambana
2: Lingere ere
0: Belestembera yokupambana
2: Baire mubatia
0: Gamba buladi topo wa atosumagira omutima tokutuza
2: Luweireku
0: Neda
2: Ah, babeta bani?
1: Bamwese Big Son ni Blood Soldier.
2: Muli ba kitundu wano?
1: Ah, atutuli bana ba wanenu.
2: Muli bawa.
1: Eh? Ah,
2: muli bawa.
1: Abasinga bamanyo yetuzala abajitayo magogo gali kwalekeri. Eh, katetube nayo.
2: Okay.
1: Eh, katetube.
2: Okay.
1: Naye soko lide. Chemkusaba bana njagala nyimbe ku musajjo no waliwo mukazi. Nibe kumusajyo no kuba wa manyi. Omukazi ali nye, nibe kubana.
0: Ali nye.
1: Soko linde.
2: Linda ku. Ateka biri mutandi sefu ganze.
1: Omukazi omu ali nye.
2: Imwe kabiri ni momo endo kumfugoba niza muenda akola chi.
1: B. O nkulingire bulungi wansanu sana akuba nti ona tukana ya kemba.
0: Atukana ya.
2: Linda ku.
1: Eh.
2: Nzo musada.
1: Eh.
2: Nsanu isaiwe musada munange.
1: Eh.
2: Eh.
1: Osanu isaino.
2: Pana. Okay, twebale. Muba kumire ku bwala we baba bagwana.
4: Katoneza mukaga. Ondi. Kumoyo.
2: Abantu bekisozi muri mutya. Muri today. Bandeta ZB Tone Republican kabaka fuzi.
4: Yo. Batu gamba mbo wenzi nambia zini rambabe
2: yeah.
4: Lero ne wade yonko kwate mwe chivachive
2: yeah.
4: AZB Tone nga wakolo obutuliro Yo mwana zebulirwa mukaga mbera ku weekend jam Ne AZB Tone ya don't know Busoga Royal FM kwe mbera wana wa mama Ya don't know zeba pita chijambi ya tele mse
2: Kati ladies and gentlemen Abantu wabali enuma wano Okutola kuke muli kuendande te kumundu ediri kwano Because tulinado Soto ambaga ni musembere yo oba muvueyo Tuulizi gane kuba tulibageni kabiri abageni we banalua na ni bene otichibo ne kebulunji wakategeera akantu wako ye yeah. tutereze

0: Pulo.
1: DJ.
0: Ira mokusoma ama inabona bona baweyo tuchikole mu bwangu.
1: Ama imandu kusoma gwe beta Mulondo Ayubu.
0: Mulondo Ayubu
1: na Masagali.
0: Yesebo.
1: Yanga Yasini na Luoli.
0: Yesebo.
1: Bamutaze Wikirifu na Birama.
0: Yesebo.
1: Seboa Abubakari Kisozi Kiswa.
0: Yesebo.
1: Uwe Kiswa mbula muti. No mwami Diakota Lobati. Olwakaire DJ Kalindemu. DJ Ro.
0: Pulo.
1: DJ Ro, babo olwakaire.
0: Yesebo.
1: Kananga abivuire mulesi. Fika yansi tuwe soti ngirao.
0: Okay.
1: Aba uliri sanamba likumbo na maina na ibebo zindichigomo Simoni. Coordinator Abusoga Loyo Radio. Era chia person ya tuwa lomuzano gwe gali mukamuli. Nsimbu ira abafuzi kumi na babiri kumugu wao. Aba tanu na abafuzi bienda gire. Era nga aba iroo kutano ni Mulondo Ayubu wabuiza. Mfafu noma nisiwe antiariga lalikuna aba kuyena ida ititumuli inde. Aba ire owo kuna ni Mwamiri Akota Lobati owo Exos Town Council wano.
0: Obugale!
1: Omwami oyo DJero, omwami oyo aba ire mulungi ino ere dalero na aba irajo disinga.
0: Aye
1: gali efu ire mirundi musanfu. Aye ngerifa wakani kagaya gana. Yefa wakani kagaya gana. Ere aba Exos tumonge rengalo. Aba iroo kusatuni Yanga Yasini na Luoli hubira kwa bagizibu. Aba iroo kubirini Sebuwa Abudukalimu wakiswa Mbulamuti. Ubaliga. Deni alangu irajo chikire district yeye kamuli ni Mwaimba Mutaze Wikirifu na Biramono ni Sebuwa. So DJ Kalindemu.
0: DJ
1: Kalinde mungati ya person ya imuendisi vinze namba itanu Mulondo Ayubu baidafu na yusabuni wa mitu wa letanu. Uwe kiti kwa gube italia kota Lobati olisivinge yo sabuni ya mitu wa lumusamfu.
0: Yesebo.
1: Namba isatu ojali sivinge yo sabuni ya mitu wa lumunana. Namba ibiri olisivinge yo sabuni ya mitu wa lumikumi. Deni gojo chikire district olisivinge yo sabuni ya mitu wa lumikumi na etanu. Kalindemu aye nga coordinator era nga chairman wa district
0: otyo
1: mwamiri akotono ba mwenze ino baba nkutwa ile ku final idajo chikirire kamuli DJ Kalindemu then kuba guest rider bemba ile naba mu baire mukakaire meni okuve mayuge town council mwaba mwekiti wagobeta owundo okuve busia ni saraka yanga saraka. Na baba satubembwe naba ide ni Wikirifu. Yanga Saraka navugise mayuge twa jayo baba ngazira yali South Africa. Akachi ko twateme twa ikirizagania.
0: Then
1: alo tulivuga final Yanga Saraka aida kubanga Den Gram.
0: Okay.
1: Funta abantu omuziki ikirizanje mpaba naba nebirabo baje banabe ku.
0: Okay.
1: Era chigo Simon coordinator obugali era chia person ga Kamuli district.
0: Echo chirungi. Tuyanzi za mami chigomo Simon. Liakota ndikuendamu buza liakota. Akadagala akatolawa. Kubati na asinzo bugali hae ngali no buwagizi. Bamu sandaga. Omwana tina asinzae buli omwana likuenda liakota. Tuwakuba liakota. Erabu ti liakota mamama ha. Mufumbo. Ti mufumbo. Leka soka ababitemu mo ulile eri yaba wanike wale liakota aliwa eri yaba kwe pikire baba le wale babili. Wale wanumuga igali kwendo gabira kubavu ziba ne amadi leka soke abalamuse muku muga iga soko ulamuse kubantuba anga muga iga
2: baramusiza mwena abari wano. Fena tukore weti.
0: Bana mkorelo mga abaka igatime ugira inu balagira mula gire.
2: Ngasina bako ugira binji.
0: Yesebu.
2: Njagara mkama wangono asoke arete. Aba antube bona bajeko wano.
0: Bona abavuzobu gari.
2: Abavuzobu gari basoke bajeko wano.
0: Banange. Oleta abantu. oleta abantu
2: DJ antekire mo music mu music
0: a kuwaru yimba chi ndio munya omunya nkore gwe wizi pro ndio munya omunya nkore yangu wa yangu wa yangu wizi wizi wizi.

0: Pulo, pulo, pulo, who's the pro? Omugaiga sabi oruemba yokumana mugaiga. Tali kuru china. Omugaiga tali china ruembo lwasabye. Baluwaga nayo. Bakwagera ruembo.
1: Oruyimbo rusoke rubera aho.
0: Yes sebo.
1: Mujya kunsonyiwa Uganda runsumbu wa muko katono. Naye nzo muntu ayagara nyo talent.
0: Yes sebo.
1: Mu myaka mitono gendina nanga ndino muzanyo gwe njagara. Yenzo muntu azanya muzanyo gwa karate go bayita style Shotokan. Ntambu demo Eastern African Community emikanda angirina.
0: Yes sebo.
1: Sawa zino wentu se wano nempulirambu wali wuo. Abavugo obugali. Echamazima mpulira amasanyo.
0: Yes sebo.
1: Kati sawa zino bangambye mbu abantu bano bali 12. Ono sawa ono chifu wawe.
0: Oyo wa 13 nze ndi wa 14. Yeah.
1: Simanyi oba bagenda chikora batya. Na yesa wazino kuva wano ono chifa nkwate omukono emitwaro 10 sawa zino tugende njibawe sawa zino.
0: Okay. Obugalo. Pulo. Pulo. Pulo. Omugaga omaze
1: ekyensembye yo.
0: Yes sebo.
1: Kwebaziza nyo mukuru. Kwebaziza nyo.
0: Yes sebo.
1: Sawa zi ku bintu bya style bya karate oba byo kurwana we bityo
0: Okumenya abantu embirizi.
1: Si kumenya abantu embirizi.
0: Yes sebo.
1: Bibera mempisa.
0: Okay.
1: Si kumenya abantu embirizi.
0: Soba kutukirire obera wa.
1: Zembera kisozi.
0: Yes sebo. Banabana bakumanyi.
1: Waliwo abamanyi na waliwo abatamanyi.
0: Okay.
1: Mustairo zebatera nyo kuagara batera nyo kuagara boxing. Na yabagara nyo muzanyo gwa karate wendi.
0: Okay.
1: Mukama bampere omukisa.
0: Amen ndere. Toyanzisa omugaiga webale kubangate otukoze mu omulimu. Abavuzi mwikirire baba wa kasente kaimwe. Baba wa kasente kaimwe. Ladies and gentlemen, banizi soko je tusoke obuze ku bantu. Chiche chiriwo.
2: Binje biriwo.
0: Soko buze kubano.
2: Mukaba butia ba ladies and gentlemen.
1: Azedi.
0: Wanje.
1: Baniza tuchinire muko.
0: Baniza abachinire mu. Baniza abachinire mu. Abachinire mu. Abachinire mu. Wizi wizi wizi wizi wizi wizi wizi. Pulo. Pulo. Agondo timutalimbwa.
2: Ndi kocha yo. Ndi kocha yo. Anyway, mukamba mutya. Abagizi ba Arsenal mukambe yo. Abamani mukambe yo. Chelsea wabiri.
0: Kakana. Mani mukambe yo. Yo. Abagizi ba Cristiano Ronaldo mukobe wa. Aba Messi wa.
2: Wama abakwisa Ronaldo mukambe. So, Bambita Banis, msaja waka popular.
0: Owa betting.
2: Owa betting.
0: Basaba ni manya.
2: Wali wabaka ambamu siri genda mkulo huku wama betting. Ngenda bayo.
0: Toja kujia.
2: Ngenda bayo.
0: Okutola kukoja kungiza fujo.
2: Wajeta kisa fujo.
0: Wajakuba chibok. Wajakuba chibok.
2: So, ladies and gentlemen, sawa 10, wabreda chikantono nyo. Tugenda mudiba. Tugenda mudiba.
0: Tulijia kumupira.
2: Tumadenga tuogera.
0: So akati mukaimaka liyao mkategeke.
2: So mteketeka akati mtemususa 10.
0: Wetuvua wano tuinde tukube mwakapira.
2: Mwizo kuleta abatwe 17. Baina kubeira 10.
0: Bwechiri tuvalage tena.
2: Tuvasiga we diva. Wemva unga sitevye.
0: Hey.
2: Ngenda marena kubiri Monday, Tuesday nga sikola.
0: Yes sevu.
2: Just.
0: Just.
2: Kwebo nereza.
0: Banizi.
2: Ruachi siteva bantunga mwe.
0: Banizi. Banizi.
2: Yes sevu.
0: Lekantumire ku abana bobu wala nabana bobu lenzi.
2: Yes.
0: Nga omulenzi anabye kuida kukwana.
2: Eh.
0: Nomu wala

0: chiraye, garaj punye, nari chiraye, chara garaj punye, mukha mein nari chiraye, garaj punye, ay chiraye.
1: Bali nyabwa mwena mwidi abasada bwatambula tuti basirikale anytime jobona obalati eh oboti oboti ya pulo oti kati nkoba tije bali tanize kuna kuba yi kuba ndi mubi echo nachiza kuchi kumbali njo kumukona ku kakwat kuse eh chino chapa maina gange kambone watutambula umeso wali wachi Muno bugesia usi, mwumpi babwe tabuloji. Tutambla tutuka, mkutuka, kenkobandi. Mloji. Tupatu, pulo. Kati tutuka, aenda kunkobati tingire. Aenda kunkobati kwa lachi. Kati mkuingira, nga mkwati, mloji. Yakuwa, kaya kwati. Pulo. Kati nguo msaada sikalo waso yendo kakaso muntu ntubwishu chikolachi chisoboka chova nkole lali kumuliango saini nti mlaga ako mtu alo kakati mama Na umwezo kwa ikuminuwa mulala. Aba hidi Kampala. Kubanze taidi yo. Ni baba nzala taidi yo. Ni mama taidi yo. Ni dada taidi yo. Paja kutugela wakolechi. Patutu wale. Ndi kuthia tala bonita. Mwide mumpagire. Nge mwagira asidiki. Linda ku. Mja kuida. Bana mkwole kwa mkono kakasi nga yu mja kuida bambi. O mkono muti. Muti.
2: Akaluru kakupomero
1: Kale kusiteji pulo
2: hey.
1: Wama abeneno mja kuida
2: Fieta chi
1: Mja kuida Mkwale kumutimone nga mja kuida Chitu fumbo ina muzafiti na muenda basoga Kati ngei kumina mkaga Tulibu kweri msesa menjezi kade Nena wali ya Kampala Mabasiba mkampala eh? Kale bye
3: Wizi
2: Pulo Owa theater la bolindo tiyo bokozi.
1: Eh.
2: Ngaba bantu baka kwendo li kwenda kwa babayi.
1: Baka nenda. Anti uwo li chemisa na chei globa toye. Tuwe chiri.
2: Waji.
1: Alikana kuni wakila saye njira wabi.
2: Omugano bwatu pomera.
4: Ya.
2: O mukuru ya jaku.
4: Hey. Abaganda baunge.
2: Niwa musa kwa unge.
4: Zena mpunge.
2: Nzo mchori.
4: Aha. Osanduke.
2: Ani ya unga.
4: Mucholi. Lekati sati sabantu.
2: Anyway, yeah.
4: Hey,
2: newbie.
4: Theater La Bonita. Era ali singa, ali so kama okwingira.
5: Yes.
4: Ngali kula ni table.
5: Yeah.
4: Ne admin wa ready yeno.
5: Hey.
4: Mwena mwena amazoba gulira table.
5: Bakobe ni Bernard ali agula table.
4: Bernard chi.
5: Oh no way.
4: Atoba okuba awo bula mubwe ye yabwe. Buti hi teba na jitola.
5: Bernard gwali.
4: Basaba ne banja bonenda abaidukiza anti sabuni.
5: Ateba, oba linda ku sabuni.
4: Eh.
5: Basoga. Esente ndo bululu alina. Ali jagula tebo.
4: Echame chidiye nduma o chitege.
5: Oyo oyo jagula tebo.
4: Mbo ya fuire migo.
5: Jitia.
4: Kuitaka.
5: Ali oli kubitamuru wa migo.
4: Anoonye bululu.
5: Langa sabuni.
4: Basaba nebanyabo nendo bategeza ndado we miaka echenda no mwenda ali wale. Ale sobutabo.
5: Uh-huh.
4: Perana yebo batoidi chikacho. Uh-huh. Ensi mukoya imwe. Yes, omusiro. Muche wale. Bogule ekitabo ali kuwa omuti gwa sabuni gwa bwerere. Wale kulugudo wale wetu injirire wale dado we miaka echenda ale sakataba akokalimu bikolo bya idagala eriyo kutu idandaba
5: atakataba ako bokagula
4: otyo
5: ngoli muna mukisa nakuwera kuno omuti gwa sabuni so muje mufuna
4: akataba
5: omalo mfune ni sabuni tulete
4: lindo leta
5: oba tugorole okay kali
4: nendo la musa kongono esisa gota idye naye. Eh,
5: bona wewe sega.
4: Gono ziza gote idye na ye.
5: Maze na chigwa.
4: Katonda kukole idye buwa chama gero.
5: Linda.
4: Aha.
5: Ayamba ide nkofile ya people power. Oyo gire nti ono ziza atali uwo.
4: Ya yendo kuhika.
5: Aba ide atali uwe ya guwa wansi. Ya usitake ide. Ataba atuwa ba zibu zibu.
4: Eh. Eh,
5: bona papu ze. Uwe ya adi aha.
4: Eh, that's tweaker.
5: Zengkobi. Ah, ah. Akonga abeti kwa atina ako.
4: Nako kaba ile nako kuvaira. Nako.
5: Nakalijara.
4: Aisha.
5: Iwe.
4: Kuteta butete.
5: Kuteta.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yes, sir.
4: Mire to mwembe. Nani rada.

0: game. Mami, Show time! What do I know about you now? Bro! What do I know about you now, Wano? What do I know about you now, Wano? What do I know about you now, Wano? With the Juku way to jail! Show time! Kwebos! Financial instead of Wakolamu! Bakambe! Wano wano vale mesa. I don't wanna do na banjoga. I don't wanna do neva yuda ulaba pak. I don't wanna do neva heta. Gafila wajaguza kwezi funa bande beta. Mabachi ye mabantu shida fitina kusana kamilo. Stareje ya vayo mubi gambo yobu limba. Jiriba kubaya kuzichi lalinya. Bari mulutalo na eba manyize wina na chi. Bano bano bale mesa. Ado wana di naba njoga. Ja bariba joga. Ado wana di neba yuda. Olaba batunda Yesu. Ado wana di ne. Olaba batunda Yesu. Chima nchivalu mamu. Nyiri la vita na chela chivanyika. Financial instead to akolamu. Bakambe. Teri muno mukavi ngofu so wakavi. Goita chali ya kuria maka na nanachi. Vampise Box Bomba representing Jinja we. Pull to the flesh. Mwebale kuwa ginabu soka na yonachi. Ya man.
1: Yeah. Box Bomba.
0: Aha.
1: Oishitakere. Brani Butera.
0: Aha.
1: Lete isimu. Eria PD.
0: Simu ya aloni.
1: Kali kuenda kuira mubi undu.
0: Erimu, erimu wa mama anda manji. Yamba, yamba.
1: Brayani.
0: Butera ba. Oyo ni yei damluso gandiko ya asemba.
1: Ya nkobye. Rwadi kuida this time.
0: Otyo.
1: Mama.
0: Ayii. Oyo muidi.
1: Atia.
0: Antu kwatuka msudi ya wongeda buu wongeda bajombo buze chibuza cheka angabu ikana.
1: Atenze naba koba. Linda
0: Buti.
1: Iwe. Linda. Naba koba. Muluso gandiko. Ndi kuidango muchi chikuni. Kubanga nkubuze.
0: Kuna leta.
1: Nkune.
0: Leta.
1: Yange ndi kaka promoter tili kwenda bya kaka microphone mwana iwe. Sabuti.
0: Yesebo.
1: Mumalobozi.
0: Ah.
1: Tulina malobozi agenda ulo.
0: Mpulira.
1: Omuntu bwaba ali kutambula.
0: Mpulira.
1: Ye kontola.
0: Mm.
1: Akoba anti achi.
0: Nga ye kontwaire.
1: Aha.
0: Ati achi.
1: Era.
0: Yesebo.
1: Omuntu oboli mukuba.
0: Aha.
1: Era bwo mukuba omwigo.
0: Bino na bibu zabije ba mluso gandiko.
1: Ndi kuwondwa.
0: Bwo mukuba omwigo.
1: Era ko bati achi.
0: Ati achi.
1: Nkobera yo kwe iroboze eridi. Yeriba.
0: Aha.
1: Era ngali ko bati achi. Ofuna obubonero bisatu.
0: Tulikumpeo.
1: Ate muli kumpe omutia nkubuzi.
0: Nabe kampala bali kumpulira.
1: Bali mana chali gwaku.
0: Ile mwechibu za wabasemba yo.
1: Ndi kukoba. Omuntu obali kutambula.
0: Otio.
1: Yako otola ti atikoba ti achi.
0: Era
1: ni bwo mwaga na munjira. Bwa mukuba omwigo.
0: Yesebo.
1: Ati
0: achi.
1: Nkobera kwe irobo.
0: Otio.
1: Eri korebwa.
0: Aha.
1: Eranga waliwo achi. Ofuna obubondero bisatu.
0: Ngoluiji lumulu miengalo.
1: Lutia.
0: Ngaba ila aliku igalawo yerumi oluiji.
1: Iwo sobolo kwe rumi yango mtu.
0: Akoba ati achi.
1: Aba yerumi. Tosobola akora kagende rere.
0: Waliwo echindi.
1: Mpa. Iwe ika ikana.
0: Osobolo kuba ngola amba ile.
1: Awo. Oidirila. Oidirila.
0: Gokoso otia.
1: Oidirila.
0: Golamba ile.
1: Oidirila. Oidirila.
0: Echiku cha kuluma.
1: Puro. Linda. Wizi. Muo abubanaro. Muo abubanaro. Obunabana bantu badi kukobo. Zinacholi koda.
0: Echiku
1: wechikuluma otunga chituge. Actual oniga chinige.
0: Ladies and gentlemen.
1: Yes sir.
0: Minatamu ambia undi.
1: Hey.
0: Hassan.
1: Asando
2: Titi.

se isu kachiwalo eno radio ya chabasinga echinana nomunana akatune somkaka usoka royo.

0: ni wa Simba.
1: Hello.
0: Manji.
1: Nani bila de tse kuma cho kuvugumya.
0: Awe awa awa.
1: Ni bila de tse kuma cho kuvugumya.
0: Olio 99 ni.
1: Te ko tisa. Ni tsiye ya maige.
0: Abe maige muri mtia.
1: Uri mulungi.
0: Eh.
1: Musa ana kutubitirira ku.
0: Eh sorry.
1: Era madi gagwa vitundu tundu.
0: Bidio biba.
1: Baba itabutu.
0: Abe.
1: Eh batulimba batyo.
0: Mbe.
1: Eh.
0: Mbe.
1: Aipa tubiti ama ku.
0: Kali.
1: Eh.

0: Wanji.
1: Sogaloy.
0: Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Sebo.
1: Hello. Kalidina yo mukono na ya yuweku.
0: Bakalulu kolo lwe kamwa. Kama bakete Angela. Dr. Hilda Mani. Kona levo. Ulira. Wanji.
2: Hello, Mr. Gaga.
0: Wanji Baba.
2: Olha, what are you godo?
0: Tija vigodo ndia visambi.
2: Oya visambi baba, ngoliko kala kono mushama yanda.
0: Awa awa.
2: Owe buni kocha mu bagoda stage local district baba.
0: Aberuka muli mutia.
2: Aberuka baba tuliko tuteze.
0: Ami mutege.
2: Rasa wenu baba nge tuliko kuuliza.
0: Okakasa.
2: Ndi kuwela nga sawa kulamba nga tikuuliza.
0: Amina.
2: Ayo sawa wenu buti wenu kogera.
0: Eh.
2: Niwa nubulu vandia na kuwa mkaili wa ange haide kuzika.
0: Nubulu vandia iganga?
2: Iganga wa nubaba.
0: Nga chitalu.
2: Chitalu baba wa gira kumwekela ncho insha Allah.
0: Nubulu vandia saidi wa buka mpala nubulu vandia wa?
2: Nubulu vandia nubu saida inande kula.
0: Inande kula?
2: Yesevo.
0: Kari.
2: Mtala nukampeleze kwa nubaga na vange.
0: Babiribu nka?
2: Kwa munga nange Ibrahim Kosa mu.
0: Aha.
2: Ena mweba zoku ya na balizi.
0: Airako.
2: Airako ni munga anda wangi kasa da jojo kuwebu niko.
0: Airako.
2: Airako na ayaneza munga anda wangi Ibrahimu kasi uka.
0: Kari.
2: Mbende toge na ulunji baba.
0: Kari. Bana beka sasa ndia mwukubatekizi na kudumizi nga vijia.

0: mukano plan plan otukulu notu yako twemba wala kana DJ Skom kunyanga besinde ulira masa mukisa kimboketa tonde kakemebwa
1: chechi kusire wala be wale kawa banaba ezo sente bipakula
0: wanyi
2: akobatia
0: ndiwe baba
2: leba kutuweleza
0: kamina
2: ndo amweta mwambala Christopher ngaba vumana luuka
0: awa umana b
2: umana b
0: okobotia
2: petu lijiru kwa
0: ani yanziza
2: wati jitu mbwile
0: amina
2: tuweleze baba
0: kari

0: so carayo.
1: Hey, what is that? Hey.
0: Kuchina na mna na kutoze mkaka buso karoyo radio ndi kumoyo DJ Skom de sene DJ Kura mkana DJ Wizi Sane sane vaya weekend chikiri
1: Wanyi
2: Hello DJ Skom
0: Ondi kumoyo
2: What just
0: Na sase ulonji
2: Kana ndewe valo tukubongi
0: Uwe valo kusima
2: Chivai gubana ange chimbuze twaye.
0: Mm.
2: Wo irandi ku.
0: Amina.
2: Ne wankuba ire koye koye mu.
0: Isuka yo.
2: Ufira ya ye wabula.
0: Mhm.
2: Ana migo.
0: Ani.
2: Iwe mwena yenda chiboko. Era we ni kuyideyo.
0: Aha.
2: Kalamirira bugalamire nga nkali na kukoba.
0: Ini zembe ire no.
2: Wango ndi sisa bubi. Uchi ora chuwe chuwa mwenye na diva uli na kabila saba nene kuwa kaba nangi nene na matame sisi kawa iya nife manange mwevali mwevali ya idala
0: ombo ino ku ombo ino
2: kawa na bide skum
0: ihi
2: osaga
0: wanji
2: ay bide skum wakutuariza walala wani Au wange mira awe yoroza ngo chimwenda gwaje.
0: Eh.
2: Nje chonka kuti.
0: Kali.
2: Baba chama bayi ni fisi. Sijale kera kuvira. Ve bali ligala.
0: Buti.
2: No lundi ke tuve tanga bayi.
0: Ko bawe bugiri.
2: Bakala bati.
0: Abe bugiri.
2: Eh.
0: Oti bachiguire ku.
2: Muti mbara ade ye kuide. Chori kwanda kutumira bayi stay gaga.
0: Be kwa bawe bugiri ye tukwira.
2: Ve bali ku kwanga ye bige ki okumana na bayi stay gaga.
0: What do you give?
2: Wazi, kwa mtu tujatu miranga wala, wana wani sayi gaga
0: Aha
2: Kwa hindi nchirime vene programu nga hindi jesko mwaliku Nime vene mu
0: Aha
2: Ejo hindi nchirime singa wala angira na mambeda Nama iso chirime la vene mwa iso mandi nchirime wa singa Ingo mlivaga iga Aya ate kacheri yomu iso iguru ya vungu
0: Katiguli lukoloti
2: Iii
3: Buso garo yombanda
2: Zede za muka Kano katwa inda
0: Oka kasa
2: Saba ba ireo Mwenweza
0: Ulira
3: Nivoku kurete leisano Tuwaba ngaba kunuogereiza Wasala stress